saay di nga nekk li dox ci mbedd tassé ak sa mbokk wuur na ni ki sa mbokk la nga koy nebeutu wala ngay lax ngir ñu mu mel waye ñuga olof neena ki sama nawle la nawle manam mo di ñoo xamne ni ci ben tag lañu joggé té kat lén la mën nit mëna dindi ci bopam muy lepp wandé mënu dindi dérëto bo xolé sa mbokk ngir melinam rek da koy nebeutu rek def ko lu ñaaw tante mari nak sama tante la sama mbokk la lu mu mën ci meli tamit